Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri

wajini pun badhe katuraken kumandhang azan maghrib kagem mungkon kota Jakarta lan sa kiwa tengenipun. Allahu